go deeper, but is it just a stupid whim? I wanna

0: FM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwan.

sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Cas Gold. Mas pinalakas.
1: I'm irritated caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Dalton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sa Dalton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot

0: Padlong o pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ko nadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pops.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold, maspi na lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigil ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Iba gaya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda. Sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.

0: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santong Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santong Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO.

0: Butika.
1: Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisan at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santol Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiinta gali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santol Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santol Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santol Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Ang buhay mo, uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galing si Lisa and I'm proud sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang ko.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Mga katropa,

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Nganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas. Tawag tay na nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sining pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secret of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagis ini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo, kung namuning nabatsyagan, lugar magwa sa CR, magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon, laban na ba nagapamahit paluha mo?
2: Kagang iban sa ni, na magluwas nga makabatsyag sang distress sa tiyan, may mabilin pagid sa alatrasan.
0: The Secret of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kung ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun a hindi magwa ina bangod mga bian sa aton man sini nga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo ha?
2: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kon dira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magamal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kon ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga o colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni, Sir Josil, maka pamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun. Amo ni nagakadtong duga sa ato sa nga lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata.
2: Mm-hmm.
1: Kon sa mga tubo pa lang iya sining bagaso.
2: Mm-hmm.
1: Amo nang ginapagwata ini na mapuslan. Mm-hmm. Problema sini kang iban, deposito lang deposito.
2: Mm-hmm.
1: Why ga withdraw?
2: Mm-hmm.
1: Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Ini ya kon sige mo ka deposito kag why gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Tawag gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secret of Health.
2: Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sa ni like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sa ni nga bowel movement nga may mga times nga muna. Pero maghambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sa niyo kung ara ka sa amo sa ni nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ilas sa ni nga kondisyon sa sulod sa tinay.
1: Pero sama-sami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani, magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, nga ton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga color kag may mga kalamay among aton sininga mas na gustuhan. Magluwas pa, may ara gid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sininga bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experiencehan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man ni. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid nga mga factors, Sir Josiel.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sang karne sang baboy, baka, karabaw, kanding, manok, pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo, doga panamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
2: Kung lifestyle related, Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sani. Like halimbawa, kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sinay correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala inom tubi. Instead, mga soft drinks imo, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kung liquid sa aton lawas, pero ang kamaturan sina ginadehydrate na ton ng aton tiyogalingon.
1: Balis ka ng epekto.
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi nagari panghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang. Pagkatapos, madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose nimo, instead, tubig gid dapat.
0: The secret of health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Nga once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga daw gabatsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, huwag ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng emosyon nga at yan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sang CR kundi sa ilabalay.
0: The secret of health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa ato sining bowl.
2: Mm-hmm.
1: Ang design sa ato sining bowl subong is as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli.
2: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso pa ya sang una sa uma nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Di pag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwako. Pero subong ya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ni magwa.
2: Ay, bansi na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa ringa tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, butang balong conforming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pa kita lang sinika problema na ton si Sir Josiel sa subong bala.
1: Mm.
2: Kada mo sang complication, ang isa sang problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay kit. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Mm. Kung nag-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kaya nagahina ang imong hulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung na mong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa nga sa ringa colon.
1: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pag na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan.
1: Mm.
2: Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So, kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya mo ning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung niya constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding niya sinigang panit nga nag-aangkon sa Santones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang sansong dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may ara pagitsasang garlic. Amuning manami yung kombinasyon na ton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sa beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Ando naman nami pagyad kumera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The secret of health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot nila nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsulaman ina, wala sang aftertaste.
4: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josil.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based inisya, may virgin coconut oil, may malunggay oil pagid,
2: yes.
1: And the vitamin D3.
2: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josil, naman ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sang ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josil may mga oil ni siya.
1: Oh.
2: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kun virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josil oh. Kay may fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule.
1: Oh.
2: Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini di last deny ta.
2: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
2: Maging factor gud sa Sir Josil.
1: Kaya kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends get. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa ka semana.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo. Hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karni. Anong matabo?
1: Manimaho, gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana. Di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinai kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higo, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid no makapagwa gid kita higo.
6: Yeah!

0: The secret of health. Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
1: Yes.
0: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
1: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
2: The secret of health.
1: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
0: Okay.
1: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
0: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpump na sa sang damo ng dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
1: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
0: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: Kagang manami pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa ng sa inyo sining higko.
2: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mga

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalanse sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH, kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakagawin medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetes ko yung ti premium D3 coffee mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Blano may iba na kabalaw na mag-manage sila sa ringa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig na magpa-energize sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energize, nagapapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yan mga pi kay na-insomnia ko. Pero nami tani mga pi. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. Atubang nasa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arad na nga to sini nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix sa Yes to Health Store dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Release sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema sa radiosil sa joints. Palang alay, palang nakits ang lawas tungod na constipated. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa Sister Pain na ito, Sir Josil.
2: Sister Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton, tumar gyapon, Sir Josel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla, gamitan mo sa sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ningalawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agudto nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secret of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap, kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki nyo sa mga butika, kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daw ay nagana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig sa Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan ba kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended, 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
5: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: The Secret of Health.
1: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa Premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na ito, dapat straight-straight gid nimo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na ito, pwede mo gid sa sagihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sa kondisyon sa imo sa nga tinai kag digestive system. Kaglikaw sa mga makalamay, mamantik ka, likaw man sa pag-inumpirmi sa soft drinks. Kagiban pa nga kontra sa aton sininga, ginabatsyag especially sa constipation.
0: Santhon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
6: Yes, to help!
3: XFM.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sa
6: Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: FM.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, galit. Diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Garantisado.
10: Maaasahan.
15: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
15: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
16: Santone Plus Cold.
17: Landabaga sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay ko'y may bukol.
18: Minom po ako ng iminom ng Santone Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung kang Santone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit

0: sa panalong-panalo. Sunfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Sanson Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Sunton Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunton Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, saka service ko.

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: Boss, makatropa pala 5-8 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

Payarayat ka nagagawang banwa kara it kalibo. Good morning, probinsya it Aklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome, mga kaltropa, sa aton ka nagapagpangalagad. Baga ililiba exciting Pilipinas. Na magkaroon kita ng adlaw traya karang Domingo, no, pizza 30 sa bugan karat Agosto dagong 2025. May isang adlaw lang mga katropa, no, antes raya karon niya September 1. Makabati-bati man kita karat kililing. Magapit-yapit yun lang. No, raya karang Hoguyapon karang Pasko abaw sana all. Diba umata sina anak kara. Ay, good morning kid ha, sa mga katropa naton. No, karaga tutok ha. No, pinagi makaroon sa aton karaga Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa naton karaga nakatune in. No, sa inyo karaga tigsatag sa kamang radyo. Good morning! Aga welcome kid ha, sa aton karaga paga ililiba exciting Pilipinas.

magtalakay. Syempre kita ni taton karaga tupang don karaga mga balita. Aton karaga pag-istorya ang tawuan it dagan ligwa sa Kabilugan makarat aton karaga pagpangalagad. Sa Kabilugan karanga kabanwahunan sa probinsya Karataglan. Good morning again. Riba karakaton para kapi-kapi kuman na mga katropa. Itong yung damag kapi-kapi, kaping ko magamig-gamig. Naraton ka rin ang panyiyan po. Nasamtang na iba ka rin. Nasangagan yun man siguro. Ay kakabugtaw bagong bukas. Naranda ka rin niya radyo. Good morning, Gid. Nasa mga igmanghod na aton man. Nagatutok. Siyempre, no, sa aton magkaraga paga ililiba magkaroon. Exciting Pilipinas. So, kamusta, Gid? Bago rong magbangon. Siyempre, mga katropa. Kuananay, kumbaga maghimuta ko, no, sinanda. At least kung naghimuta, ay kanamiton kita rin nyo karoon nyo prestada man. Aray ba man kara, no, nagapanago-panago pa. Si Dagom or nagapabukod pat na yan karangahabong. Bugtaw na. Galing ay kagabanan. What at na yung day of aray. Ato nun na karoon yung mga ibangod man karoon. Ay, bantay ka mo ha, sa hindi man karamaga buhay. No, mga katropa. Kantanit dayag karang tupangod. No, raya karang LPA. No, nga sagwa makara. Itaton karaga Philippine Area of Responsibility. So, posible nga mangin bagyo ra mga katropa. No, sa sugod, it 24 oras. No, raya makararong ginamonitor itaton karaga pag-asa. Narusang ka low pressure area nga ra or LPA. No, sa guwet aton ka nga Philippine Area of Responsibility, may mabahog ka ra nga posibilidad. No, nga mangin tropical depression sa sugod, itadaya ka ra nga 24 oras. No, raya ay sa pagpagwaran it aton ka nga pag-asa, so mabahogin norong chance itadaya ka ra nga LPA. Nga mangin tropical depression. So, may posibilidad man mga katropa noong umagi. So, kumbaga umagi nga may kahalitan raya kara nga low pressure area nga ra. No, sagwa pa makarat aton kara nga Philippine Area of Responsibility. But in a way, no, uman kara nga or sigidas kara nga na-experyensahan na to na daya kara nga southwest monsoon. Masking iya karon sa probinsya Karataklan, parte ta Luzon, no, aga nagtugang ani. No, daya kara nga magapnagon kara nga pagbilinaha pareha sa area daya karon nga Metro Manila. No, so maabo mga katropa rong ginpang evacuate. No, bangod niya ni nga madya daw swimming pool na. Aro parte it daya karang Manila. No, particular na karon sa may Santo Domingo. Aga of course na karon sa Quezon City. At nagaigin man pati rong Valenzuela City. Aga North Caloocan. No, so hagagos sa naka-experyensa una, no, rato nun niya may igmanghod it pagbili na. Sa report it aton karang National Disaster Reduction and Management Council, apektado git, pati rong Binggit, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, ag Cavite. No, ag ibahan kararong Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, aga Magatarim sa Pangasinan mga katropa. Mamandrong Rodriguez aga sa Muntalban o nakaroon sa Rizal. So may 719 ka mga residente ron rong gin evacuate sa evacuation center mga katropa bangod sa mga pnagon karanga pagbilinaha kapin sa mga manubo karanga lugar, no, kaibahan rong Kabagan pati rong Zambales. So kagabanan puro sa mga barangay. No, nag-i-star, raya karang 180 ka mga pamilya or 518 ka mga individual rong napilitan, no, nga mag-evacuate, no, sanda karon niya panimagay. So, samta nag-abot man sa 117 ka mga lugar, no, sa Luzon, no,

0: state of calamity. Nabangod sa epektong anit na yakaroon niya Bagyong Luis, Bagyong Maybay, ag si Bagyong Nineng, ag Southwest Monsoon or Habagata. So nagdeklara ita state of calamity man rong Nasugbo, Batangas, Sablayan, Paluan, Abra, de Ilog, wala karon sa may Occidental Mindoro. So nagabot sa 8 milyong individual or 2.3 milyong pamilya rong naapektuhan, samtang may 32 kara rong nagkagamatay mga katropa. So sa 3,000 man, ka mga panimagay rong nagkagasama, samtang nagabot sa 6.11 billion rong damage sa infrastruktura, 2.32 billion sa agrikultura mga katropa. Laro tiyempo magkara sa atong karang probinsya Karataklan, no? Mayad-ayad, no? Raton karang panyempo sa makaroon karang pang orason. Pero may tendency mga katropang may pag-ilinasaw bangod niya ni, no? Sarong raya karoon niya Southwest Monsoon or Habagat naton karang ginatawag. Hoy, good morning kay Rosa V! Adto iya may suman dugos-dos ako iya baw. Si katropang Christian lang una karon bahala. Panguntra kuno sa gubata. Iya kanamiton dra na karang higop-higop at bindunggo. Oy kay Leopoldo Martinez Jr. Good morning. Ba naga kapip-kapi man makara. Basta may pista, may baboy, aray mo wasak. Ay, katropang Rosa B, ha? Timprano ka pa, ha? Timprano ka pa, nagasangag, ha? Okay, Angel VL Rilo, good morning again. Una karon sa Ginbaliwan, yung Washington. Yes, nagatutok man magkara sa aton ka nagapag ililiba magkaroon niya gahon. May dayad karon niya pag pamati, ha? Okay, kay katropang Dong Villanueva. No, good morning, man. Una karon sa Agbarawan baga magamig-gamig. Good morning. Ang gahon katropang dahang. Okay, Randy sa Ran Santisas, good morning. Aga tutukid no sa aton karagapaga iliba man karon nya agahon. Anyway, mga katropa sa dugang naton karang pag-istoryahan karang mga balita, no? May diamond karang report nga daga nubo sa 9.7% rong poverty insurance na ita nasyon. Kurag taliwan pagid karang 2025 hasta makara. Kung sa sig-in may bagong sukatan nga daga tao, it must magawa karang pagpakita't mayad-ayad kung ano gubot singhanon it pagiging kapubre no iya karon sa Pilipinas. So nagpagwarong PSA ita multi dimensional poverty index or MPI nga ra, no raya hay kung man o ka abo rong nagaantos or kapubrihon it mga igbanggod na ton iya kara sa Pilipinas. Sa dugang pagin na ton karang report, rayaman karang kalamidad no, sa Nepal-China border, rayay ginasungid sigon na sangka pagpahanumduman no, iya karon sa Pilipinas. Ay kung madumduma na ton August 26, no, grabit bahol, kaya karon niya flash flood, aga mudslide mga katropa, nga ginapatihan niya ning rason it glacier collapse, rung nagpaganasa una karon sa rehiyon, ita Himalayas. So nagasaka, gon makaroon ha, sa 600 kompermadong nagkagamatay. Agagos 12,000 ka mga tao, rong missing na makaroon. Kay bahan ron sangka Pinoy karanga doktor. That's why nga hindi maduga or pwedeng isipon it mabu nga guwas rong Pilipinas. Bangot uwa kita it may nakikita karanga nyebe or glacier. dugang pagkinaton karang report o mabaho man karang ginistoryahan magkara daya karang paksilika mga katropa kung paano raya dapat suportahan kung man-o no ka hugot ka raya karang pagbantay pangod sa posible karang epekto kara sa ekonomiya. So sa of course no sa kalikasan aga pambansang interes pero hindi mapamalibaran rong potensyal man kara mga katropa nga pwede nga magdaga ito foreign investors semiconductor companies bagong trabaho ag mas madagom kara nga koneksyon it Pilipinas sa global chip industry. Ay abo karang inagakuan kung ayan dapat mapatindugan or mapatindog raya karagapak sa silika. Anyway, no, rohin daton karang mga natipon no, ng mga balita magkaroon. No, magkaroon karang agahon. Kay Michael Villanueva Solina, good morning again. O, patamyaw ko no, Rana, karoon niya sinakpan o na karoon sa May. Lagin ba no, awis no man siya. Good morning again, ha, Mike. Good morning. Aga tutok man makara sa aton karagapag waragwaga. Oras makatropala 5:23 sa so, makaroon karang agahon na mga katropa. No, magatalakay ni kita no, sa aton karagapag ililiba makaroon niya agahon. Exciting Pilipinas! Mga katropa, raya karang aplastada. No? Yan natabo nga kalamidad. No, sarong raya karoon niya Nepal. Exciting Pilipinas! Basis update kara mga katropa, may una kara nga 600 rong kumpirmado kara nga nagkagamatay. Ag nag-abot makara sa 12,000 ka mga tawo rong missing kay bahan rosang ka Pinoy kara nga doktor. Exciting Pilipinas! No? Ay kumadumduman naton August 26 nga nagpaganasa raya karanga higante karanga flash flood or mudslide nga ginapatihan nga rason ita glacier collapse mga katropa. Exciting Pilipinas! Ha? Now, ang buong nga nag-iisip kara kapiniya kara sa Pilipinas nga pwede isipon nga guwas rong Pilipinas bangod uwa kita it may nakikita karangan yebe or glacier nga ranga ginitawag mga katropa. Exciting Pilipinas! No? Pero base kay Dr. Mahar Lagmay Itayopi Resilience Institute rong nagatabo sa Nepal raya mga katropa isang example it debris flow. Kumbaga, sangka madasig ag mapanabad karang agos ita gutay ag mabaho karang bato, no? Kung sa Nepal, pagkatunaw itkilo rong mitsa, no? Sa Pilipinas, well, grabe nga pang-ilinugan ag mga bagyo, raya rong nagapanguna karang nga rason. Kapin sa aton karang mga mukid karang porsyon. Ayan, Pilipinas. Posible baga ayan nga matabo. Nga kabay, hindi ba yan eh. Iya karon sa Pilipinas. Rong natabo nga ra sa Nepal, ah, mga katropa. Pilipinas. Ha? Kasi doon yung nambang nga ninanda, waman kita't nagkatunaw karangan niyebe or glacier, pero ginaagyan kita eh, no? Itadaya karon niya mga bagyo. Ha? Bagyo or landslide, mga katropa. Exciting Pilipinas! Base man sa mga eksperto, mabahog rong tsansa halin sa sanggatos ka mga lugar. Ag may hagos 1,000 nga sa Pilipinas nga may pagpamagag it debris flow nga ginatawag nga na. Bangod ra sa climate change. No? So nagiging marahas ang kagabanan rong pagbuhos it ugan mga katropa. That's why nga nag-apekto man ra itaraya karang landslide. Na-experiensahan yun man naton rong debris flow kurag taliwan karang nga si Bagyong Pablo ko 2012 no una karon sa New Bataan Compostela Valley no kusina Roman Kabukiran nagkagahugos ag nagpadagapaita daya karang managkuan karang mabato ag troso nga nagpabaskog no kapin sa mga komunidad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Daurong natabo sa Nepal, dapat mangin serbeng persa. Haman, agod maghugag rong gobyerno nga abe tutukan rong madasig karang pagtumod sa mga peligro, marupok, ha? Nga dalisdis sa mga probinsya. Ro aton abi karanga nasyon hay may kumbaga may mga dagkuan karanga mga bukid. Ang may mga aktibo kita iya karanga bulkan mga katropa. Sambilog pagidron. Once ka luminog ag may aktibo iya karanga bulkan, posible na ag kagabanan ma-experyensa ita mabaskog karanga bagyo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ah, agro mabuhay karanga pang ilinugan. Rong nagapahumok mismo kara sa gugta. No? Agod makahimo man itaya karon nga gutay or ginatawag na to nga liquid concrete mga katropa. So dapat ipagbawal rong pagpatindog it mga permanenteng kabagayan or istruktura sa mga hamukid, no? Nga posible nga magyan itaya karon nga landslide.
1: Pilipinas.
0: No? Bukod bastante nga mambay nato niya Haron, ugan man lang ron. ugan man lang ra. Natural yang sa Pilipinas. Pero dapat may kaya, no? Ro mga lokal nga gobyerno or LGUs nga mag-abiso kung san o eksakto, no? Rumagahugos, rungugta, or daya karon niya mga guta. Kasi rung kahauman makara, rumagadikta kung paano kita be magwasa sa mga trahedyang nagakagatabo.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: Mga katropa. Like natabo nga ra sa Nepal. No, normal nga tagid niya adlaw eh. Kumbaga nagakapika-pika. Nagagabagaba ka, may opisina, may klase. Ha? Nga magkibot rong tanan. Anyway, may nagaconstruct pa nga ni. Pati rong mga construction nagadagagan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: So, rong kagabanan, nga nagkagamatay kara mga katropa, ro mismong sa sugod it panimagay.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Una, di ka doing kita ro gaban kasi watasanda ka prepare, eh, no? Nga maut aro nga matabo. Ha? Nga maghimo itraya karon nga flash flood mga katropa. Ha? Agraya ginabisitaan. Partikularo nga Himalayas nga ra mga katropa. Kababo kara nga turista. Kada dagon rong nagabisita. Ay bangod nga ni nga grabe kataas rong bukid nga ra. O ita Himalayas nga ra. Mga kondra, mountaineer, no? Rong nagabanyaban nagabisita kara. Ha? Agnabot kara sa punto nga nagbigay mga katropa na no, nagkagatunaw raya karon niya yelo sa Himalayas no? Aerobolium karatubi san raya karangadam manugid lang hindi masarangan, that's why karanga bumigay ang mga katropa ag nagtugagid it kalamidad partikular sa mga residente or lokal una karon sa Nepal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Border na abira mga katropa, China, India, no? Raya karon niya Nepal nga ra. no, mga katropa. Apilat ang floor eh, no, kung aton karang isipon, patero mga tulay, bawa man kaguwas.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Pilang katulay, mga ginatos karang tulay, ronggin pang samad, itraya karang flash flood. Ah, mga katropa. Ay, bukod niya't simpleng baano eh. Ah, may kaibaan rang gutay. Ah, ngani ay nagatauman kung sasin hagus hindi makita kararong iba or makaguwas ay kung hidaga katingabi matod sugog ko raya karanga tubi baha na karama katropa abaw kababo taray mo karanga maagyan kara no? E may nakita ni kita nga nagagutaw pasintabi lang gid no putol rong gawas ang mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: May sangka infrastruktura pagidban una karon sa Nepal nasamad ang hindi na makita mga katropa. No?
2: Good morning!
0: Hindi na makita. May mga estudyante una kara nga nag-eskwela man sa mga eskwelahan missing bangod sa natabo sa raya karon nga flash flood.
1: Exciting Pilipinas!
0: Abo ka niya nag-ambay ka mga katropa nga man naman sa pinikula at makita raya ka nga natabo nga ra eh. No? Nga posible man gali sa minatood ka nga pagpangabuhi raya ka ron nga kuwan nga ra. Incidente. No? Ah, kasi wait may nag-huna-huna sa raya ka nga natabo nga ra. Agro mga muki, doon na kara. Perte ka taas, mga katropa. Like, ay, example ta kara. Mount Everest man nga ra. Boundary man rat, daya kara nga Nepal, China. Ha, mga katropa, raya kara nga Mount Everest. No? So, ro Mount Everest kara, raya ro sang bilog sa pinakamataas kara nga bukid sa bilog kara nga kalibutan. So, nasasakop ra. No? Border Nepal, agraya karanga China, nasambitan karanga Mount Everest nga ra mga katropa. No? Pati ro Himalayas nga ra. No? So area gut agidra it mga amukid karanga porsyon ang puro daya ay ginaagyan itatong karon nya mga mountaineer. No? Actually, no? Sa Mount Everest, every year may nagasagaka man ito eh. May naman niya ni nga wata kabot na matay na mga katropa. So may mga kababo nga patay nga gawas man sa Mount Everest. No? Nga kagabanan ay uwa na takuran rong gamig bangun sa pagsaka. No? Pero mas magangat-yangat. No? Raya karang natabo nga ra sa Nepal. Bilog karang kalibutan rong ginkakibot. Sarang raya karanga trahedya nga ra no nga natabo una karang mga katropa. Okay, so makaron nag-abot na no sa 600 counting pa nga ra mga katropa at sigidas pa makararong pag-elino soya 600 rong nagkagamatay ang nag-abot sa 12,000 ka mga tawo raya karanga missing ang ginatos man kararong na ninahan. May sambilog nga Pinoy karang doktor ha, nga hasta man man karauwa pa nakita man mga katropa. So raya pa yung rong na-record ha, una karon sa Nepal, no? Ang nagasinaka para nga nagasinaka mga katropa.
1: Exciting okay. Pilipinas!
0: Alas 5.36, sir. Atong karang oras, makaroon niya agahon. Oy, kay G. Makiswane, ba nagpamati gino? O na karoon sa Bacoor, Cavite. Good morning, ha?
2: Good morning!
0: Kami, Ibardulasa. Good morning, man! Kapin sa mga nagatanaw no, sa atong kunong programa. Long time to see po. Baman kimo ha, katropang may Ibardulasa.
2: Good
0: morning again, no? Nagatutok makara, no? Sa aton ka nagapag ililiba. Kay Wawi Sison, good morning man. Nagatutok man makara ka aton. Kay Ramel Diego, good morning. Shout out, no? Sa bilog na nagkarag nga pamilyaw na nga Vigo. Una karon sa Poblasyon Malinaw. Good morning!
2: Good morning!
0: Sa Vigo family. Sa taon ka nagapag ililiba, makalimitan magpanila, no? Magasikyar kita ba, na? No? Mga katropa, itdai ka nga market report, agapila pagid ka mga topiko, no? Nga taon ka nga natipon. Balikan ta, pagamang itapila, kamareminders, kanlis, tanbaya.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: The secret of health.
12: Naabalak inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
13: Gusto mo ba ng pinaka-

0: kun hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan niya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: Oras, mga tropa, 5:41 sa gahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kagapan ang balik ito, mga tropa, sa aton kagapag ililiba magkaroon exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, barangay Captain Hila, Apolinario Morandante. Cap, good morning, Ged!
2: No? Good morning!
0: Nakaroon sa Tigayon. O, oh, naka mabunyag. Kauti mo, makaroon ka pa. Mitsa, watatugan. Cap, good morning, Ged. Of course, kay Kwan. May Ebardolasa, no? Thanks po, sir, sa pag-mention my name. Makiidlawgid ko, no? Raya ka rin nga programa. Pero, yagapon kita, no? Katropang May. Ginagamig gihapon.
2: Good morning!
0: Ginagamig sa ton ka rin nga programa. Anyway, no? Mga katropa, naka-standby anay, no? Sa piya ka rin nga linya, no? Si katropang Larry Boy Roldan, no? May kantanan! No? So, anay ka rin nga natipon ka rin nga mga... Aray karang market report, no? Presyo it aton karang bagak gol na particular iya karon sa banwa karat kalibo. O, barato ra, no? Makaron, no? May gabas pa, barato na gabas pa. Katropang Larry sa market report, standby.
1: Live report. Live report.
0: Lars, good morning.
3: Yes, good morning, katropang, good morning, makara sa atong karang mga katropang tagapagpagamati. Good morning, Gid. Kanda ka na, no? Yan, kita makaroon sa atong karang kalibo public market para sigurado nyo man doon mga gapangunang pamagaklon. Bawa, sa matatawahay, Gid, akong karang atindahan.
0: Tapo, gabakal? Huwag itatago si gabakal?
3: May una, mag, pero masara atong karang supply, try karang isda ay masa ang kiriti ang gida ero ato parang ginatawag na mga biyahe ba katalin sa mga iba-ibang lugar para like mga stansya Iloilo, Ruas, Antique, masa wa pa nagulabutan nag pero ato nga hasikyar ay mga sa mga pilang bato ang pilang klase ba nga isda ra at to pangarar pero kung di ka rabi sa may ano nga sa may ray karang sa lan sa San Lorenzo Drive nga katdagan baga pagapos di kato sa may ano aron na katropang aral kat sa may Tuting Reyes ay mas magutok-gutok kuno na isimpre maka market day maka katropang aral
0: oh ay makararo nga baga ligya abi matuod
3: oh abo nga abo nga naga okay pero sa pagsikyar na itong patropang araro, sikyar na itong isda, araw ato karang kamaya-maya ay 240 kilo per kilo. Agro, rin karang akurayan, 260 man do per kilo, ito rin karang akurayan. Ag sa bangkos nga ra, rin na bangkos, abo nga bangkos, makarang patropang araro, may 200, may 180, at may 240 nga nga dagag ko. Ag sa Pasayan nga nga 300, may 400, at may 450. Sa tilapia man, 100 kilo per kilo, ito tilapia, takong para 100 man, at rusulig. 250 per kilo, agre ka nga bisugo nga 300, at may 350 ka nga tigag po man. Agasa-hasa nga 240, agre ka nga tilanga nga 180, at bantagaan niya nga 380, at tulisan niya nga 160, agre ka nga lapu-lapu nga maintok nga 250 man do, pray ka nga per kilo, at pray ka nga lapu-lapu. Sorry, Noro, at nga isda, at makamakaroon ng kantro pa nga, siguro manangan may mag-agapukan, matakala nga.
0: Bago
3: mga galing doon sa mga ibang lugar ba sa tropang aral.
0: Pero gaban niya ba sa istansya gitna Iloilo?
3: Oh, may una sa rin eh. Rin na lang biyaya istansya sa Ruwas na to. Ay, ito kita pero barato rin bagsakan sa tropang aral.
0: Pag San ay, kayo was na gabol?
3: Depende man. May una man doon ka tropang aral. May una man doon nga ito sa Antique. Depende kung abo man doon. Abunday to Rosuga. Ay, may na man doon. May mga kontak. Malabisan na rin eh. Biyahe siya na ito, tapos ay biyahe man ang daya, ibalik niya, patungan na daya, ibalik niya, ano na iwan, pag maroon na bilan ay pagway, tapos it, suga sa iya sa atong karang probinsya sa Arakan, wala si Dakop ay gabiyahe siya na, nataw nga biyahe ba?
0: Okay. Gabusig
3: ba? Buwas iba, itong lugar, dahil kong nangyari. Pero kung ano, mas marami sila kung hindi kita kato na lang katropang aral ay, manamay na meron lasa, gusto bilos na may gabas kita nung tatropang arat, pag-iya sa aton. Eh, siyempre, pag sa mga iyo, abe, nga ginata, pasay na Iloilo, eh, siyempre, intro na ay tahapon pa itong takop, ilada, agibiyahe pa nang day.
0: Kumbaga, baldado na rokan, risda.
3: Oh, baldado. baldado kay tiniyupi yung sugod di sugod na ng katro pangarap ngali ay basta iba-iba ro lasa kung hiya sa atom doon kapin ko mga tilapia no rin ya patagad di tiyag ko ano katro pangarap
0: ano man no tilasing tilapia anong tilapia
3: ay dato nga nabuhat tilapia ro nga awa ako ba sa plate tilapia ay hiya tanay pisik-pisik pata
0: oh si pero kinalagaan doon sa mga like tangke may
3: depende pero ng katraparo tilapia bi ay do tilapia bi nga ron ay kumbaga ay ano ron din niya gasugod ba sa pispan nila ay kama tagahalo ba sa mga pangot
0: pero may ilang kung... puti nga tilapia
3: may puti at may diba, may, na? Depende. May depende man sa klase tilapia may puti-puti nga tag ginatawag ganda nga aruyo nga ron katrapang araray abo ari kung amat ton sa iya nga sa suba ay may una una ni karon sa mga sa sapay may una man pero
0: kaling bihira gata yata ron bihira
3: oh bihira
0: kasi ron nakikita ta nato ni tag mga tilapia na babakay nato ni ron sa mga tindahan
3: ang patbe niya tag dati mga original nga tilapia katro pangararay duga o tangani tag bakaratay tag bunda ta tag gray nga gira tawag nga aruyo ka diyan ko eh. Diyan ko ito uwang ang katro pangarar.
0: Bihira lahat at ang mga native matood na no? Isot.
3: At nung sabi, ito naman namin, tabi tag-native, ito dati ba nga tilapia na to?
0: Doon pa.
3: Doon na naman namin dati eh. Baka na eh, kaya kung kitawag ng aruyo rin eh, ay tag-dinte, kung dati si aruyo eh, panupod ka naman tilapia eh, kaya nag-inabo eh.
0: Pero mahilig ka man sa tilapia.
3: Ay, mahilig ito rin katro pangarar. Nandito sa ingon doon. Pati akong kilaga o na. Kasi katropang sa grill. May ilig man doon. May ilig tilapia rin.
0: Kung anong klaseng tilapia rin yung kwan?
3: Nandito sa ingon. Nagpayukan. Tapos ka namin doon. Gagata bra. Mantika. Karang katropang arar.
0: Ay, baro lasat puti. Karang tilapia. Kasi sa nakikita natin sa kwan. Sa balik.
3: Iba taro. Iba taro. Puti. Karang kapin kong aga. Gatam sa mantika ra tapi amat pagod di tiago ka tropa ng ara na marami dan sa di ka tropang si Pril din pagtalang ano man ako anong tinapi ara na gusto kong maitom maputi
0: ikaw anong gusto ito ay, kung, puti
3: kung ako ay puti ta kung ako siyempre marami tara tapi ang puti ay bakal net bakal pag imbis
0: oh bakal pag imbis
3: ito mabigyan ng imbis ang wala buo pa tinay buo pa tasang ay kung puti nga ron ay
0: diretso sabsab
3: diretso sa ing no taro
0: dedi ang ko diretso sabsab ay
3: kumain ka nag sumandag ito may kanamiton
0: oh kanamiton daw blastada anyway no ano pagit na ro mga kwan kamusta
3: so, rin oh rin no, mga isda no katro pangaraw sa makaron ay wa pa man gid sa gagabutan karon na supply ito ga doon pa may data na secure dugang naman ato no sa atong karang mga tinuan on at tinuan on ay raw tagong karon 120 man do per kilo hamtak 50 lang man do per kilo agampalaya karang 100 per kilo kalabasa 60 per kilo pakpit 80 man per kilo pitsay 160 aglabanos karang 100 per kilo ubod it miyog 70 per kilo kamatis 140 agrubawang karang 150 agrosibuyas ng taas sa sibuyas 120 makararo atong karang sibuyas agrorepolyo nga 100 agrokaros karang 120 agropatatas nga 120 man do per kilo. So rin do mga tinuan o nagdugang naman naton sa backyard ng manok sa 200 per kilo ag saray ka lang native by 350 per kilo at native ng manok katro pangarag sa bakay 410 ag sa baboy ka lang may 290 ag may 300 man sa unod nga katro pangarag pero pag linko nga rin katro pangarag magmahal eh. $320 per kilo eh try ka lang limpo nga eh kung yakas sa sudi tindahan eh mamahal kita ro per kilo eh try karang ababoy lang pero kung yakas ka sa mga daganon nag sa mga talipapa ba katro pangarar ay baw barato ka eh may 20-30 pesos na save yung kung yakas sa daganon kasi may nakikita ka sa daganon nga may mga una nga toy 20 to 80 ani ay baw barato kung yakas sa mga talipapa
0: magbakal
3: katro pangarar eh raya karang ababoy pero kung iya yeah, bisa sugod itindahan ay isahan niya nga ron do raya karang pamanaong ba kung bakal katisda bakal kahit ababoy tinuga ay masabaw para to sa iya sa sugod itatod karang sugod it mas mamahal kung iya ka sa sugod itindahan kung bakal paboy ka tropa nga rar. Pero kung katipid-tipid ka, eh, pwede ka baka kaya isda, tinuga. At pag uli mo rin na humapit ito sa mga tiganin din. Kaya kala nga, kagmiit baboy, eh, makasib lock man patabi ko makasib kaya 30 pesos, 40 pesos.
0: Oh. Eh, kung bulyom kidranda nga gusto nga ginabaka, o kagtos net ba nga, iya sa may patuo ka nga porsyon, $180 or $170 lang una makarondo baboy, barato lang.
3: Oh, may 250 nga kita ang nakikita. May ato na lang nakikita. May ato na amigo nga nga. Pero may ato nag-chat. Mana sir, may ato na yung katay makaray. May baka gusto mo manang mo baka. Kung amat, abe, ito bigit ka baka. Garakon amat, katropang aray. Tiktaklong kilo kita baka. Sana, abe, tigdewang katos. Tabiro kilo, katropang aray. Pero nga, baka katila atay, 150 katropang kilo. Kaya nga, kababaho, taro diferensyal. Una ka kana magbaka kay bubarato. So ana karo nga baligya ana kay sa atong karang amigo kay na pangalan sa Facebook si Rubilo GR Rubilo. Ano eh bubarato na kana ron.
0: Ya tagabanga man tagabanga.
3: Tagabanga kam na nakalong pisto sa maya inipay to bang inipay ka tro pangaray. Pero may ka to nag-amisin sila nga may anang tatay ay
0: taklang.
3: Una ron. Oh baka kana na eh bubarato tabi mato di kumpara mo sa mag-tosibinte, hayro ana, hay 150 ka ta, sa dila, may mga unod man, puro man unod, atay ay barato ka takana, pero may mga message ay, sige nga mga konser, ay wapa mga kita budget, ay kung may budget kailang mga konser, mabakal kita kino to man.
0: Yes.
3: Ay, malami ron nag-iaw-ihaw, nag-pristok-pristok, sana ka rin mabaligya, mababoy, katropang ar-ar.
0: Sige, katropang laray.
3: So, rin na lang, katropang ar-ar, atong karang nasikir sa mga presyo, yes, atong karang kalibo, public market. Ah, bago nga lang ako magtapos, ay shout-out ko rin akong anong amigo nga rin si Aldwin Ferrer, nga mahugod at mabuot ron, nga rin karang negosyante at pangos siya karang sa may tindahan. Ag sa aton ka nga sa tatman sa aton ka nga pisto at dahil ka nga bugasan kay Ernie Reyes. Sa aton ka nga mga suki ay yagid magbakat bugas kay Ernie Reyes kay madam. Maragawin mo si madam. Kung magagto ka tindahan ka tropang arara ay sigurado may kapi kaya ka may pamahaw ya kay Ernie Reyes ka nga pisto. Karang kita number one yaron sa aton ka nga pisto. Karang sa may pagsugod mo tindahan may number one kita ron nga pisto ka tropang arar.
0: Basi nga na ginapangamuyo unanda nga mga silos ang dat pisto kung di mo sanda makita yung ginala una ka timperme.
3: Ay, nga pero gusto rin kami kasi madam ay mananay. Mas iba kita kuno dati sa nga pisto. Gakita kita kuno pero sa makaray matya matumal na nga nga pisto matya ma... Number one, pero iba kita kuno tag dati baga na ng pisto ka tropang arar. Di ka to sa may tindahan tag dati baga.
0: Oo.
3: Oo. Grabe na mabaw-baho yung tanong kanong nakita ka to. Kadali ka ta, gusto yan ikaw na hindi ka kanong kapahuway ka to. Kumbaga ay, pero mga customer ba?
0: Hoy, mabo.
3: Midas, oh, si Gidas ang bilin na ka. Pero iya man ay, kapi man akong adlaw nga Domingo, grabe naman na mga customer, gabi na ka, man at bukas nga, sa di ka man akong makapahuway. Pero iya man ay, pwede ka man na magkatugog man ay, sa
0: wagos.
3: Pero akong customer, wagos manat gabakal. Iba kita man sa datong tindahan, nagsa iya ron.
0: Ah, ikapin ko.
3: Pero may una man mana, pero bukong it parehas baga mana ito mana sa pihak baga. Yan na karoon yung piston, number one yung maroon na katropang araw. Mabuhay, dabi si madam nga na. Si madam, si Ernie Reyes, number one mayar sa piston. Ika sa pagtindahan, kung gusto mo magpangapi, pamahaw, ay iyan ang kanad to ay hindi agahong pa talaga, alas 4, nag-akikot ito yung maroon pamahaw katropang araw.
0: Okay, ya.
3: Nani ay libre atong kape ya kala karon permi.
0: No. Sige, katropang Larry.
3: Di na ay no, katropang Ararar atong karon nya nasikir ya makaron nya agahon sa atong karang suod it atong karang kalibo pa public market agray man si katropang Larry Roldan it sa PM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Live reply report.
0: Thank you so much no sa market report ni katropang Larry Boy Roldan. Oy kay May Ibardola sa malamig unay mo makara sa Russia. Russia no mga katropa may winter time na daw no una makaron no din panganiman oh hayong na ha? Katropang May Ibardola sa malamig lang kita na karon yung tempo sa Russia. Okay, Rowell and Rilo Liberato. Good morning, gid. Shoutout ko na kay Rowell Liberato. Bao nga wak ko na't pahuway sa Alen. Oh, good morning, gid. Nakaroon sa Ginbaliwan, New Washington.
2: Good morning!
0: Kumpare, kumariya. Nagatutok man sa aton, no? Sa aton kinagapag pangalagad. lagi na kung abos ng kita ha, sa tempo magarat aton ka nagapag pangalaga ng Exciting Pilipinas. Sa mga katropa na aton ka nga nakatune in na sa inyo ka nga tagsatagsa ka mga radyo na monitor pinagin sa aton ka nga Facebook Live abo-abo nga sa gamata. Baga ililiba magkakililita ang mga kita karoon na adlaw ka nga lone same time sa gihapon or same station sa gihapon mga katropa na karoon sa Exciting Pilipinas. Nangin kibaw na tong partner technical side katropang si Pril Kit Palmon sa kahit aton karaga patrol katropang Laray Boy Roldan katropang Christian Villanueva. Samagal man ito aton karaga station manager katropang Jan Alin Ascanio sa aton man karaga CEO President Dr. Emilito Oy at man din nyo karoon nyo nangin kibawan katropang RR Colas karaga iwan itmay rayad karaga gahon ito XFM 96 sa po yung pagpalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas
4: XFM.
5: Mga katropa,

panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang

0: Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, agsa.

0: gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold, base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Kaso!
1: Sister Pain!
2: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain! Hanggang ang pain! Fast and safe! No! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
5: Patropa mo!
4: Exciting!
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
0: XFM. Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
10: Endless Love.
0: Lunes tubto Biyernes, Las Jess tubto Las Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahit ng all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Mga katropa, XFM.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 6:19 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Osas! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Osas! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Osas!

0: Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Pilipinas, Western Visayas. Good morning, Probinsya Raklan, Banuayt, Kalibo. Mayadayad nga agahon. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon itag Domingo. At sa 30 sa buwan ni Agosto 2026. Ag sa inyo karangamangin alagad, sa inyo karangamangin anchorman. Ako si katropang ni Eugene Teodosio. Well, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karon nga pagratsada. Sa aton karon nga pagililiba, bangon, bangon, bangon na, bangon na. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Bugtaw na sa may mga helikopter, bugtaw na sa may mga ginakasakuan, bugtaw na sa may mga paganawon. Ag syempre, good morning sa tanan-tanan. Pero atoin karon yung mga suki runa na kakabugtaw ang gid, kakamukat ang gid, itkalimutaw. Ah, mayad-ayad nga agahon. Happy Sunday, mga kataropa. Aga syempre, good morning sa tanan-tanan. Uy, ulihing Domingo. O, hinaga, last day it Agosto. Aga Setyembre na, bare months na mga katropa. Wow. Grabe ka dasig, roatoy karon nga tiempo. Pasko na naman sa Pilipinas. Anyway, good morning anay, sa aton karon yung mga suki nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karon yung pagpangalagad, sa aton karanga pag-rurat sa dama karon nga agahon. Uy, sa aton yung mga suki sa uno segundo distrito, ita aton karon nga probinsya karon itaklan. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ag sa aton karon yung mga suki man, sa aton karon nga kabisera Banuat, Kalibo sa Islat Boracay. Sa mga kaingod nato yung mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayad-ayad nga agahon kinyo mga kataropa. Kumusta? Kumusta ka mo? Sa aton karon yung mga suki man nga mga butan ni taton karanga pag-ililiba, aton karanga pagpangalagad, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa aton yung mga suki nga nakatutok na ka-monitor, sa anda karon yung mga transistor radio, nagasigabungon ro anda karon yung mga liliso at radio sa makaron nga pang-orason, abay mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta kamo mga katropa? Kumusta ro aton karon nga adlaw itdaya karang Domingo? Mahaba-haba na naman kararo aton karon nga sang Domingo. O, sang Domingo pa abe. Long weekend gali o, oh, wagali klasihin aga. Sa mga nakatutok, saan na karon nga mga panimagay? Ro mga nagakukapi-kapi gunduna, nagahigop-higop, mainit-init karon nga kape. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning, good morning! Ag sa aton karon nga mga suki man nga nakatutok na ka-monitor ka aton, samtang nagakinot anda nga mga pamahaw, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta kamo mga katropa? Siyempre, sa aton karon yung mga suki nga nakatutok aton nga mga drivers duna, ro aton yung mga mangunguma, mangingisda, ro aton karon yung mga may sugod pa makaron nga Domingo, ro aton karon yung mga drivers sa Western at Eastern Terminal, itaton karon nga may probinsya karon itaklan, ayad-ayad nga agahon kinyo ha, sa aton karon yung mga suki nga mga drivers, ro mga nagasuroy-suroy na sa makaron nga pang orason, good morning! Sa aton karon man yung mga suki nga nakatutok, sa aton karon nga mga vendor sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado publiko, sa mga kabanmahunan, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Siyempre, rung mga nakamonitor, nakatutok man sa aton karon nga Facebook Live makaron. Kumusta ka mo? Good morning ha. Kay katropang Joyce Alonsagay Chavez sa Hong Kong. Nga nagapinamati, nagatutok aton makaron, mayad-ayad nga agahon gid. Aga, siyempre, good morning man Kaya Noy Oy Rene, good morning katropang ninyo. Bless Sunday Aklanon. Keep safe everyone. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Kay Randy Santisa, sumayad-ayad nga agahon gid, nakatutok na ka monitor man riya sa aton karon nga pala tuntunan. Kumusta ka man katropang Randy? Listening ko na imaw makaroon. Abay sige, mayad-ayad nga agahon gid. Sa tanan-tanan naton nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa. Welcome, welcome, welcome sa aton karon nga pala tuntunan. Bininiyo ako hasta alas 7:30 at aton karanga palatuntunan ay magahimay kita karon pila ka mga balitaan. Nakaroon ka mga tagagupang doon yung mga tupiko nga aton karanga pag-check yaron at aton karanga pag-atalakayon sa aton nga pagpangalagad. Yan ay kita sa mga nagagkuan aton karon nga mga balita lokal. Baya karanga may ginkasakaroon nga sangka drug by bust operation. Sabado it hapon, kahapon, una sa may bahinit, daya karanga barangay Mina, sa Banuat, daya karanga Leso. Arestado do daya karanga sangka 44 anyos nga lalaki. Joint drug by bust operation at Leso PNP, ag PDEU, walo nga ginasuspechahan illegal nga droga, na recover. Abo gyapon nagaduso-dusot daya karang illegal karon nga droga, andam kamo tagam kamo runa. Sa iba pagid naton karon nga mga balita, sa iba naton karon nga mga tagalupang do naton nga mga tupiko mga kataropa. Sa aton karon nga mga balita lokal nga pag-check yaron. Aga hindi na mag-check man kita karon itdaya karang mga police report. Mga police report naton. May raya nga ranga bala. Kalibre 45 na recover. Una sa bagay it dating security guard sa Banuat Altabas. Istoryahan taron sa aton karon nga pagpangalagad. Sa iba naton yung mga balita sa balita nasyonal. Aga haram mga katropa ho, grabe do daya karang mga pagbinunok-bunok na naman itugan ito sa Luzon area. Maabo kararo na ka-experyensya it daya karang mga pagbaha-baha. Grabe do daya karang mga pagbaha-baha nga ra mga katropa. Pila umataro daya karang mga na-stranded, may mga nagkagawasa kuman yung mga infrastruktura. Ay kaulat ipabalik-balik mo lang man gyapon. Pauman-uman nga senaryo kung may kalamidad. Baha, landslide, pagkasama dit infrastruktura, wagot at daya karang bago. May ato nun yung pag-check yaron. May daywa nga namatay una karon sa daya karang Sambales, matapos do daya karang landslide. May una karon kabiing sangkasakyan na hugog una karon sa sangkatulay sa may part it daya karang Tarlac, matapos mando daya karang mamunog-munog karon nga pag-ugan. Ila karon ka mga infrastruktura nagkagasamad bangod sa raya kara nga nasambitan karon nga epekto it habagat. Grabe no, ay based sa forecast, hindi na, i-check natin do DOST Pag-asa, ay base sa ginatatanaw sa forecast, posible mga katropa nga base hasta patataya karang second week at daya karang Setyembre, may una karon nga habagat nga ginatawag. Sa dugang pagid naton nga mga balita, rescue operation sa Raya Karanga Himalayas, umanya ginpadayon. Numero it mga namatay, nag-abot yun sa Raya Karanga 600. Tag-identity it Pinoy nga to mga katropa, nga makabig naton nga kung madumduman ninyo, tag-ratubaga nga sangka Pinoy nga kaibahan sa ratong mudslide or aglandslide. Ay nakilaga gun mga katropa base sa otoridad it Nepal. Rai nga rahi si Dr. Juan Carlos Manalo, miyembro it Wrecker Society. So ana nga pamilya nagapanawagan makaroon it bulig nga makita raya nga nasambitan karon nga persona.
1: Pusay! Pusay! pag-asa.
0: Aga, i-check natin no aton karon nga pag-asa ro aton nga DOST pag-asa. Kung kumusta ro aton karon nga weather update ay harat na ro magapnagon nga pagbaha-baha sa may western portion it Luzon. Ay, ina-apektado gyapon itabagat. At kung may mga ginabantayan kita makaroon nga mga gain it daya karanga panyempo. Ay raro mga balita naton nga aton karon nga pag-check yaron daya karanga portion. Kinahatod ka ito ni Santon Gold Coffee Mix. Sa aton nga mga suki, sa aton nga mga katropa, kapin makaroon ma morning, ay importante gida para sa mga morning persons. Kami una man sanda karon nga kape nga ginahigop-higop.
2: Wow!
0: Siyempre, importante karon kada adlaw nga may una kita nga kape. Kasi katon sa mga magugang, ro kape nga rais pampagana kunot andara nga agahon or pampaumpisa it anda karon nga agahon. So meaning, ro kape gid aron nga set it mood sa kabilugan it aton karon nga adlaw-adlaw or kabilugan it aton karon nga adlaw. Ngani, sa aton nga mga suki, makaroon doon na haragot ana kung gusto ninyo kape nga healthy, kape nga makabulig sa aton na ikaayong ngawas, mag-Santon Gold Coffee Mix na kamo mga katropa. Raya ro kape nga bukon nga mang itmanami rulasa, kundi makabulig pa sa inyo karon nga kagawasan. Kabo-abo nga mga benepisyo raya. Umpisa, makapabaskog raya sa aton nga resistensya. Wa ra itdaya kara nga side effects. May una raya nga santon ag malunggay, spirulina ag garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagainyain nga bagatian. May una man raya nga glutathione ag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapi kayon, nagnami para imong nga gawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga nga suki ninyo nga butika. May una man sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide. Available yun man ra sa Watson's Pharmacy ag sa Rose Pharmacy mga katropa. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kapi nga nagaanlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Raya ra produkto it Yes to Health Yes to Health Incorporated. Hoy, good morning anay sa mga naka-monitor nakatutok aton makaroon kay Rowelyn Rilo Liberato. Good morning Sir Nins. Good morning man. Itricia Arroyo Biran. Good day, good morning Kimo Katropang Rogin. Ako gali ra ing solid fans ng farming na bakan it Carioca agturon sa Turon sa Boundary Estancia Tigayeng pa. Shoutout sa ako niya Biran family nga taga Kindot nga temprano pa nagbugtaw para magpamati Kimo kay Leonard Biran, Kuya Marvin ag Leonilo Biran nga busy gid sa andang na obra habang nga pamati Kimo. Oy, good morning. Oy, aton nga suki gida una nga ginabakan it Turon ag Carioca una sa Boundary Estancia Tigayon. Good morning gid. Ore karon malang gid sandaron sa Estancia Tigayon. Perfect gid pang kapi-kapi sa hapon do anda karon nga pagkaon ro na miskin iyata kami sa magayong lugar ginaadtunan gid anamon sanda para magbakay it kakanin. Sige, good morning kinyo katropang Trisha Arroyo Beran. Good morning kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning nakatutok man katon si katropang Tristan nga ra miskin si inlat anaton hikitan nga buho, nag-comment. Good morning, sige. Sa aton karang pag-rurat sa day, check anay nato no, aton karang niya DOST pag-asa Manila, yara grabit, aro epekto tabagat yung mataas sa Metro Manila or sa western portion, itaya karanga Luzon.
1: Bullseye!
0: Grabit, magapnagon nga pagbaha, kabuabo nga mga apektado nga mga pamilya. O ay check anay nato na naruplas tada makaroon. Nagmiskin niya katon, no? Abo mang nagapangutan naton, ano ro weather scenario naton makaroon. DOST Pag-asa Manila, standby.
3: XFM Weather Update. Weather
0: Update. DOST Pag-asa Manila sa Weather Report. Good morning.
4: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, August 30, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin po natin or minomonitor po natin. Una po itong si Tropical Depression Sodel. Ito po yung bagyong tinawag natin na OBET na mabilis lamang na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Muli po natin itong minomonitor sapagkat nasa loob po siya nung tinatawag natin na Tropical Cyclone Information Domain. Sa ngayon naman po, ay hindi ito direct na nakakaapekto sa ating bansa. At huling lokasyon nito ay magiging 1,000 kilometro west-northwest ng extreme northern Luzon. Sa ngayon ay pinaka nakakaapekto pa rin lalo na sa may bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o habagat. Makikita nyo po, no, malaking bahagi pa rin ng western section ng Luzon ay naapektuhan ng mga kaulapan na dala ng southwest monsoon o habagat. Kaya magiging maulan pa rin po, no, particular na sa area ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon at maging sa may bahagi ng Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan naman sa nalabing bahagi ng Luzon at Kabisayaan habang sa area ng Mindanao, mapapansin niyo po halos walang mga kaulapan. Generally fair weather pa rin o maliwala sa panahon ng mararanasan sa bahagi ng Mindanao, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Samantala, may pumasok po ulit na bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon po nito ay may higit 1,300 kilometro silangan na extreme northern Luzon. At base po sa pinakahuling datos natin, itong low pressure area na ito ay posible po maging bagyo within the day at tatawagin po natin itong bagyong Pilandok. Ito po ang Pilandok po, ibig sabihin niya na Philippine Mouse Deer. Samantala po, ay inaasahan din natin na sa pagkilos nitong low pressure area nito at kung maging bagyo man po, posibleng mapalakas ulit ito yung habagat. Pero sa ngayon po, kailangan pa rin nating i-monitor kung paano yung magiging dynamics po o makakaapekto itong low pressure area na maaaring maging bagyo sa habagat. Posibleng mabawasan yung mga pag-ulang mararanasan po natin, particular na dito sa may western section ng Luzon by tomorrow, araw ng Lunes or araw ng Martes sa September 1 po. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalong-lalo na nga ito sa may area ng western section ng Luzon. As of 5 a.m. nga po, ang DOST Pag-asa sa Northern Luzon ay nag-issue ng orange warning sa Pangasinan at Benguet, habang naka-yellow warning po ngayon ang area ng Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, gayon din sa La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Samantala, dito naman po sa NCR, sa National Capital Region, ang regional office po ng Pag-asa ay nag-issue naman ng heavy rainfall warning. Naka-red warning po ang Zambales, Bataan, Pampanga, ilang bahagi ng Tarlac at Bulacan. Gayun din, orange warning naman po sa ilang bahagi ng Tarlac sa lalawigan ng Nueva Ecija at Bulacan. Gayun din, sa Kamaynila naman po, naka-yellow heavy rainfall warning ang Metro Manila, Rizal, Cavite, bahagi po ng Nueva Ecija, Batangas, Bulacan at Laguna. Yung heavy rainfall warning po natin, ina-update po natin yan every 3 hours at inaasahan po natin nga itong mga lugar na to ay posible pa rin makaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya iba yung pag-iingat po. Muli tayo magbibigay ng update mamayang alas 8 ng umaga para po sa mga heavy rainfall warnings. Samantala, as of 5 a.m. din, nag-issue naman po tayo ng weather advisory. Ito naman po impormasyon na malalaman po natin kung gaano karaming ulan yung maaaring ibuhos po sa loob ng 24 hours. So ngayong araw, maghapon po, posible pa rin ang malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi nga na Ilocos Region, particular na sa may area ng La Union, Ilocos Sur, gayon din sa Pangasinan, samantala sa Cordillera, particular na sa Benguet, sa Central Luzon po, sa Tarlac, sa Zambales, sa amin po dyan sa Bataan, sa Pampanga ay makararanas din ang mga malalakas na mga pag-ulan. Iba pang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, maging Metro Manila at gayon din po sa area ng Calabarzon, Occidental Mindoro, posible rin kuminsan po ay makararanas ng kuminsan malalakas na mga pag-ulan na maaaring din magdulot ng mga flash floods and landslides. Kaya iba yung pag-iingat po ngayong araw dahil posible pa rin nga ang malalakas na mga pag-ulan. Ito po again ay dulot ng habagat or southwest monsoon. Samantala po, muli ngayong araw makararanas sa mga pag-ulan ang malaking bahagi dito po sa may western section ng Luzon. Ito po yung area lalo na nga ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. Kumisa yung malalakas sa mga pag-ulan naman sa nalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din po sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at dito sa Occidental Mindoro. Habang ang bahagi po ng Cagayan Valley Region, sa lalawigan ng Aurora, sa Quezon Province at Bicol Region na nalabing babahagi ng Mimaropa, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Narito po yung agwat ng temperatura natin sa Lawag, sa Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, sa Legazpi at sa Tuguegarao. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog at narito yung temperatura natin sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, medyo maulap na kalangitan din na may kalat-kalat ng mga pag-ulan ang mararanasan sa Western Visayas at Negros Island Region, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan naman sa bahagi ng Eastern Visayas at sa may Central Visayas. Yung agwat ng temperatura po natin sa may bahagi ng Tacloban, Cebu at sa Iloilo. Samantala, dito sa may bahagi naman ng Mindanao, generally fair weather ang mararanasan, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali, habang posible po ang mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura natin dito po sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro at sa Davao City. Samantala naman, bukas inaasahan pa rin natin ang malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa may area ng Ilocos Region pa rin, sa bahagi ng Cordillera. Dito rin po sa Zambales at sa amin sa Bataan, makaranas pa rin po ng mga pag-ulan bukas. Mababawasan naman na po yung mga pag-ulan dito sa area ng Central Luzon, particularly sa area ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, at gayon din sa ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila at Occidental Mindoro. Pagdating po ng Martes, inaasahan natin mas mababawasan pa yung mga pag-ulan dito sa may area ng Central Luzon at sa area ng NCR at ng Calabarzon. Pero posible pa rin yung malalakas na mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Ilocos Region, maging sa Cordillera, particular na sa lalawigan ng Benguet at Abra, gayon din po sa Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac. Muli po, payo ng pag-asa, mag-ingat at sa mga posibilidad ng mga landslides and flash floods, dulot nga po ng malalakas na mga pag-ulan na dala ng hanging habagat. Sa lagay naman ng ating karagatan, mawala po tayong naka-issue na gale warning, kaya usually po pinapayagan naman yung mga sakyang pandagat, malilit ang mga bangka na pumalaot po sa baybay nating bansa. Gayunpaman, kapag may mga thunderstorm, lalo po ngayon, dadulot ng hanging habagat, mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng kung minsan ay malalakas na pag-alon ng karagatan na maaari pong maging delikado, lalong-lalo na sa malilit na mga sasakyang pandagat. Ang araw naman natin ay sisikat, mamayang 5:44 na umaga't lulubog, ganap na 6:10 ng gabi. At muli po, sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, ang pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Dito nyo po makikita yung mga in-update po natin ng mga weather information, gaya ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, rainfall information, flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Bumunta lamang po tayo sa mga websites ng PAGASA. At live naman nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. A blessed Sunday po sa inyong lahat.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bullseye! Bullseye! Thank you good sa aton karon nga DOST PAGASA Manila para sa aton nga latest weather update. Sa raya karang kung katon pahay magapdagon na naman nga pagbaha-baha. Kabuabot ta karang nga mga lugar, mga katropa pati una sa Metro Manila o may una sa Quezon City ginbaha. Bangod sa magapnagon nga rang pag inugan kabi nagabinantay gumando mga tao una karon sa may Marikina River. No, bangod sa raya karang pag-ugan ng third alarm nga ni Ingan Sanda. May una nga LPA nga ginabantayan sa daya karang daya nga si sinura kung nalimbawang magsugod mga katropa daya karang bagyo no ag mataas anaroan na karang chance nga maging bagyo mga katropa so dindubagan tayan natin kara kung ano ro daya karang sa pangapilang inadlaway kung magsugod ron gaban nga ban ginabatak abinana do daya karang habagat. That's why nga nagaugan sa mabaho nga parte it daya kara nga Luzon. western portion it Luzon ay may weather advisory nga raw, naka orange ang rainfall warning dupila karon ka mga lugar, una sa Daya karanga may part it Raya karanga western portion it Luzon. Oras naton alas 6:45 sa agahon do aton karon nga oras sa aton karang pagrurat sa good morning karon kay Josephine Sistorias Valencia. Oy, good morning. Kape ko no kita, sige. Thank you gid pagkape-kape anay kamuruna ha. Kay Brando Santisa sa pilisining ko no kay Randy Santisa. So, ano si Randy Santisa nga ra ka tropang Brando. Mga batikat pangagan nga Brando no matcha ano maskulado. Wow, maskulado.
2: Wow!
0: Anyway, sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pag-ililiba makaroon nga agahon. Daya karanga pila ka mga tagayupang doon aton nga mga balita. Nga aton karanga pag-aug-istoryahan mga katropa. Rurayang ginpahayag, it daya karanga Department of Interior and Local Government o kundaya karanga DILG. May kaangtanan sa ginaimbestigahan makaroon na buking o nagkabukingan mga katropa. 200 nga mga opisyal at Bureau of Fire Protection, BFP, kaya Kipro mga regional director, abay, ginaimbestigahan matapos dudaya karanga modus, romodus karon nga slot for sale. O, saan na pagang pagkabati mo pagang itdaya karanga slot for sale, sayod mo gon na kung ano dudaya karanga plastada. Ay, may mga modus ta na gali dudaya karanga mga pila karon ka mga opisyal ita. Bureau of Fire Protection makon mo ro anda nga ginaobra sa daya karanga slot for sale nga ng mga katropa kapin kun may mga rangko, may mga rangko ro anda karon nga posisyon ro anda karanga ginaobra hay ginabaligya nanda ruraya karanga slot kabaylo it mabaho nga balor it daya karanga kwarta.
1: Bullseye!
0: Oh, grabe no. Kung kumbaga hay matcha ginabaligya nanda kabaylo itdaya kara nga posisyon or para makasugod ruraya kara nga mga pipila karon sa sugod it aton karon nga Bureau of Fire Protection o BFP. Kung madumduman ninyo August 24 may nadakpan, may naarestoro aton karon nga mga otoridad sa daya karanga entrapment operation matapos nga magtanyag its slot or halimbawa man naron magsumbil kung katon pa sa inaklanon. Kapin pa sa mga gusto lagi nga ra makasugod sa BFP kasi di ba mahaba man nga proseso aga mauti man nga proseso makasugod ka kara BFP, PNP, ano pa BJMP, mauti ron nga mga proseso ag mahaba-haba nga proseso para nga makasugod ka man sa raya nga ra nga mga posisyon sa gobyerno. Galing kun imong isipon do 500,000 nga ron do balik man kay mo karnay kumbaga ay maabo man or pang mabuhayan man, syempre una kating sa gobyerno nagatrabaho. Pero sa inyo ro pinakamakasugubo karang apart mga katropa sa raya nga ra nga naging modus do mga may rangko, mga opisyal it nasambitan karon nga tagatapan ro naga obra it daya karanga kamagamagahan. Sandaro naga obra. Oh. Babayi ra ha, senior official it Bureau of Fire Protection nagpangayo it 500,000 sa sangka aplikante. Kabaylo it garantiya nga slot nga makasugod sa Bureau of Fire Protection.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay base sa kapulisan, ginbida-bida pataya karang suspect nga bukon itrayar unang kahigayunan siguro di katugon abimana ro naga may conversation or basi gina inganyo panana nga sige sugod man na iya bukon yang manmanat ikaw ro unang aplikante nga napasugod ko akon nga mga napasugod man hay duyon nga may mga nakasugod yuta nagbayad yung sandat pa 500,000 pesos.
2: Wow!
0: Grabe no, 500,000 pesos. Oh, naaresto ima, orang babae nga ranga senior official, pinaagi sa entrapment operation ni CIDG sa San Fernando, Pampanga, ko August 24.
1: Bullseye!
0: August 24, kulunes, katong adlaw, ha? Agin filean imaw it kaso nga robbery ag robbery extortion ag administrative charges ruana karanga ginapangatubang it nasambitan nga opisyal. Si makon moron, imagine mga katropa, the bottom point is kabuabo nga mga naga-apply sa nga makasugod sa raya karanga BFP, PNP or karanga sa BFP example naton. Rikaragang sa Bureau of Fire Protection nga nagapila, nagapinangamuyo kon kanyong mga santo nagaguhod para karon nga makasugod sa raya nga ranga tagatapan it gobyerno. Kita mo, at the end of the day may una miskin nga ni sa PNP or kung sa income pero wa naton ginatanan. This is just an example mga katropa, mga sa raya nga ranga senaryo. May una nga bagsak sa makaraya pero sugod gapon. Diba nga? Pero daya, kung sa PNP ginahambay nanda palakas-lakas system or sa iba nga mga ahensya at gobyerno, not just the PNP, no, hindi natin pag-sugarcoat, hindi natin i-deny, may mga makaruyon gid matana, no? But not all. May una gid ang nakasugod nga ginagamit matamando anda karon nga ginkalisdan. Duplastada abero do bottom point naton is ginatakawan mo it oportunidad ro iba nga mga aplikante nga possible mas deserving kumpara sa imo nga ron nga ginhuthutan para makasugod sa ruyon karon nga posisyon or makasugod sa ruyon nga ahensya mga katropa. Imagine mo kung ikaw karon opisyal it daya nga ranga BFP 500,000 pesos sa kung pila abimana ro imo nga maipasugod maipasugod mo sa sangka halimbawa man na recruitment sa sangka recruitment pila to ring hihapasugod 500,000 pero depende ron ay may mga negosasyon pa abiron basi kung may mga negosasyon nga basi panaba-nabaan basi iraya lang posibleng i-adjust may mga makaruyon pero imagine mga katropa kung ikaw para sa dying senior official nga nang nadakpan sa Pampanga nakapilakat pasugod nakaapat abimana to imaw nga pasugod di naka 2 million pesos ta imaw mga katropa.
2: Wow!
0: Grabe no? Bastante ta imaw sa duyon nga ron niya makaruyon karon niya modus operandi. This is a sad reality kung ano mga nagakanabo sa recruitment itaton karon nga puwersa itaton nga Pilipinas. The BFP, PNP, BJMP or ano paruna nga nagaagi sa recruitment. Kasi again, roaton kara is matya ginabuan mo't puturo, ginabuan mo't kahigayunan, rupila ka mga maabo nga mga individual, maabo nga mga aplikante nga deserving nga makasugod sa aton karon nga daya kara nga mga ahensya nga ra. Ha? Diba? Tapos kung may sunog dayon ag kung alin una ro anong klaseng responde kung ibash ka mo akig-akig. Again, not all. May una side naton nga mas gabaw gihapon ruraya nga ra nga mga aplikante nga nag-agi sa tama nga proseso. But syempre, daya nga ra is kinahangan ipasayod man naton sa tawo kung ano ro nagakanabo ro di ILG un mismo ro naghambag. Ah, basi magri ako man baga ro taga BFP nga hindi man na ninyo tanan. Hindi ninyo itanan. That's why we clarify nga not all. Not in general. Ah, not all, not in general. May mga, kung katon pa, may mancha. May mga mancha sa inyo karon nga ahensya. Nga nagasamad sa imahe it inyo karon nga tagatapan. Ah, doon doon mga mancha. Nga dapat ginabuo, ginabutangan, it bleach agud nga maging maputi it uman.
2: Wow!
0: Diba? Dapat ginatanggal, ginakakas para nga mangin manami gumanro ana nga itsura. Agambag it DILG, hambag it DILG, ginaimbestigahan pati ro mga matag-as nga ng official it Bureau of Fire Protection dumduman nyo tagra tunga-tunga naging controversy yaman sa BFP nga ginbuyagyag man it DILG tag dali lang i-search naton doon kun ano ro plastada kasi kun madumduman ako na machatag mga fire extinguisher nga tunga issue nga ginbuyagyag man ka to sa daya karang ano nga ra daya nga rang aton karon nga DILG man tag about sa fire extinguisher man ba nga to kabaabo man katong ginpakakas sa pwesto kabaabo katong ginpakakas nga sa pwesto. Kung madumduman ninyo, daya tong dagon man eh, ginpang kakas man sa pwesto, abangod sa pagbaligya man it, kung dumduman ninyo, overpriced, agdaya karanga kaso man, 40 to eh, 40 ka mga BFP officials, if you can recall, January to natapo. 2026 man. Ag may pagpaanda man katuro aton karon nya DILG hara nagpaanda mo man do DILG nagpaanda mo man do aton karon nya DILG ay dapat kita siguro nga limpyuhan it mayadro raya karang ano nga ra raya karang ahensya nga ra DILG nano o di baga basi kun isipon tananda hay ginatolerate it aton karon nya administrasyon nano. So, haron do daya karanga plastada. So, ginapaimbestigahan ra makaron ita DILG, agro DILG, nagpaandam sa mga tawuhan it BFP nga lakot sa daya kara nga mga kamagamagahan. Oy, oras naton, alas 6:58 na sa agahon. Ro aton karon nga oras mga katropa. Good morning anay sa mga naka-monitor na katutok aton makaron kay Divina Subiaga. Good morning katropa ang ninyo watching from Fairview, Quezon City. Sige, good morning. Mayad-ayad nga agahon. Kay Joms Atero, good morning po. Have a blessed Sunday. Listening live or FB live sa Mabilonyo, Washington. Good morning. Mayad-ayad nga agahon ah. Kay Joyce, katropang Joyce, abo nga buaya man gali sa the sir sideline kung ang guro anda sweldo dapat tanggalon sa pwesto makaroon nga mga tawo kaguoy man ng mga aplikante nga gahugat it pag Diyos oh, doon nga ni rindo aton nga bottom line imagine nun mo aro iba nga kung may kwarta kating mabakaw mo't aro imo nga slot para makasugod samantalang aro iba nagahinugat nagaginuhuduhod sa kanyo kanyo tunga santo para gang makasugod tapos may mga makaruyon yung mga nagakanabo diba ga ito realidad kasugubo nga realidad. Kay Dang Villanueva, good morning. Una sa Agbanawan, Banga, good morning. Kay Sir TJ Nuinuig Talok Solidad, mayad nga agahon sa tanan, watching from San Francisco, California. Good morning, Sir TJ. Ha? Kay Katropang Rude Salvador, good morning, Gid. Mayad-ayad nga agahon. Good morning! Nakamonitor na katutok Manria Katon. Ah, kay Tay Leopoldo Martinez, una karon sa Aliputos, numan siya nga nagasinigabong Gid Aro, anda karon nga Radyo Mayad-ayad nga agahon. Good morning! Sa aton karang pagpangalagad, impunto la 7 na oras sa agahon. Standby sa ato ng mga suki. Pila karundugang ng mga balita, report itaton karon nga patrol. Balikan naton pagkarapos yamang itpila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: magpadulas ng pain.
1: Isa lang.
0: Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukha kampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
13: XFM.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan?
18: Mag Santon Plus
14: Herbal Oil.
19: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa, Philippines Standard Time. Alas 7:11 na sa agahon o aton karon nga oras. Balik sa aton pala tuntunan. Sa gihapon ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagrurat sa dam, mga katropa, sa aton karang pagililiba makaroon. Pero aton na nakinyo gihapon na sa aton nga mga suki, uy, hugog ka mo. Itaraya karang mga entries ninyo para sa aton karon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Ay ikap-at yun ko last week. O, sakto ikap at gun. So, this week, this September 4, ikalima nga winner do aton karon nga pag maswerte na naman nga magadaog sa ray kara nga paparomo. Magagtugaman ka mo sa inyong mga suki nga tindahan ang magbakang It Gold Eagle Beer sa milog nga tansan ni 320 ml o kusang katansan man It Gold Eagle Beer ay may una kagun nga raffle entry. Isuro tansan sa short plain envelope. Ag sugatan it inyong nga pangangan, edad, address, mobile number ag pangangan, it imong nga suki nga tindahan. Ihugro sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyong paborito nga tindahan. Mas mabo nga entries, mas mabaho nga chance ro inyo nga or mas mabaho ro chance nga kamo karon hay magadaog. May magadaog kada Biyernes it 5,000 pesos. Agmaling nyo sa bilog kamo sa pwede nga magdaog mga katropa. Ro ato nga mga drop boxes nga pwede ninyo karon nga ihugog rin nyo karon yung mga entries. Una sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion Calibo sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblacion Calibo sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga sa Iyagi Yaman sa XFM Calibo sa Villa Crisilda yaron sa JS Berto Road, Barangay Tigayon Calibo mga katropa. Ag syempre sa aton karon nga mga katropa, kung kamo nagainom itay nga ra nga Gold Eagle Beer, ay drink responsibly, drink moderately. Bullseye! Bullseye! Well, sa aton karang pagpangalaman,

0: Talaga Provincial Drug Enforcement Unit. So Joint Drug Bypass Operation da, no? Kakatropang ninyo kahapon, no? Adlaw kara ita Sabado, matang hapon kara rode kara nga pangorason o nakara sa may party ato kara Barangay Mina sa nasakupan ni kara Banwa kara no Itales. So da kara nga suspect ging kilala kay alias John 44 anyos, no? Ag na-recover no sa dekara operation no yakara nga sangka sa siya eh, nga ginapatihan no nga illegal no nga droga ag may una kara nga 2100 nga bypass money. So saging pati gayon kara no nga body search sa dekara nga nasabitan kara nga suspect, so na recover ka na rong nga pito pagid no, nga mga dugang nga mga sachet at dia karang suspected shabu no katropang ninyo. So dia karang suspect maga pangatubang sa kaso nga paggapas no sa Republic Act 9165 or dia karang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyamon nga bahin ha, tatlo ka mga tikwian kara nga kung singa ni karon hay nabuugid nanda no reya karang alahas kwarta ay matapos nga ni karang ransakon no daya karang sang kasari-sari store sa bahay nila Barangay Naluok no daya karang aga-aga utangani no ita Biyernes kara no nga adlaw. So sa daya karang 68 anyos nga tag-iya no ita karang tindahan bandang alas 6 karat agahon no tagbuksan na naroon na karang sari-sari store tag natupang danana no sama dito nga ni Rong Kandado no itanda karang apertahan. So saan na karang pagsuod no nakita na nakarang nagkaalat at nga ni Rong nakarang gamit no ag nasayuran nga uwa utaro na karang pares nga 21 karat nga gold nga natawag naton nga rang ano nga ni sa dunggan nga gina aritos no katropang ano nagkuan kita na loading kita sa mga karaya
1: naglagpat sang kere
0: ay da daya karang kamera ag kwarta pagid no nga may mga gamit pa nga nga nag-aabot pa no sa 13,000 peso. So ging guba si Gon ito yung karang masospek ito yung karang piso wifi vending machine aging buo pagid rung dugang kara no sa suod kara rung 3,000 pesos. So base sa diya kara nga may na matakara CCTV na naka-install ay bandang alas 2 kara no ita aga-aga tagging nga sugod no itatlo ka mga kakinghan nga nakasuksok nga isa kara no ita hood nga jacket ag kusini karon matapos nga mabuo no niya kara mga gamit ay manasig man sa nakarang nakapagagyo no sa nakarang lugar. So padayon ng investigasyon na itatong karang kalibo PNP kang tanan sa nakarang natawo karang pag nakawan yun matangan eh no nga matapos yung pag nakawan sa may part itinigaw istansya. So sa may part yung manita naluok kuman no reya karang mga manakaw nga nag libot-libot no katropang ninyo. Anyway sa ito pagin karadugan pagin nga mga report ha ging bayo no sigunit makapilang beses sa itsura niya ka ng kaibahan na nakarasa inuman. Ito niya ka ng asang ka-30 anyos ng laki. No, bandang alas 4:30 ka na itabirnes si Tapon sa may party ito ng Barangay Puok. Ay kasi kita, pag Barangay Puok o Biyernes ka na, kadlawan, ang piyesta. No, sa aton ka ng buong informasyon, samtang nag-inuman niya ka ng biktima, no, agad nakarakaibahan, gulpi si Gunra. No, naging bayo, ita sa bilog sa nakarang makaibahan, nga wa man nga nina nakilaga dahil siguro mako nagpamistag at naghapit-hapit no ag nagainom-inom. So daya pinayugid ni Mora sa itsura no ita makapilang beses agawa tangan ni nakabago si Mora no daya karang biktima ay sa anak karang kwagunta no nga makabago sa igaling ay mas pinili na nakatrupang ninyo nga mag padugong sa atong kalibo municipal police station para may pablater no raya karanga nasabitan kara no nga insidente. So anyway no doon na niyato karanga natipon karanga mga police report mali karang sa itong area of responsibility with the katropang Ariel Aragulas. Ako man si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kilibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Bullseye. Bullseye.
2: Thank you kay kay katropang Christian Villanueva, no, sa nakaroon niya natipon yung mga report balitaan, magalin sa nakaroon ng area of responsibility. Ratong nga portion ay ginahatod katon mga katropa at dahil karang Santo

Plus Gold Herbal Capsule. Rosanton Plus Gold Herbal Capsule ay maabo ron yung mga benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas. Uy, unang-una karon ha, sambilog karon, ginapabaskog kararo aton nga immune system or aton nga resistensya. Madali baga kamo nga matapnan ito boss, sipon or gagnata or mahina rin inyo karon nga resistensya. Magsanton Plus Gold na kamo, may una raya nga malunggay ag mangosteen nga puno it antioxidants nga nagaserbe nga proteksyon sa inyo karon nga kagawasan kontra sa mga virus. Hindi kamo magpadaog sa masakit. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule kamo mga katropa. Magwas karon. Pwede man do Santon Plus Gold nga ron, kapingkon medyo nagapaganakit ro inyo karon yung mga katuanan ay bangod sa raya karang arthritis ay or nagahagok ro inyo karon nya tuhod bangod sa raya karang rayuma. Ro Santons magaling sa mangosteen ag sa Santon Plus Gold ay may una raya nga anti-inflammatory properties nga nagapanaba it pagpanghagok ag nagabuog it hapdi o konkirot para sa manami nga pag hugag ag mabaskog nga gawas. Magsanton Plus Gold kamo mga katropa. Raya-ra produkto iti Esto Health Incorporated. Santon Plus Gold, ikaw ang laging una. Produkto ron iti Esto Health Incorporated. At sa aton yung mga suki pagid, sa aton man karon nga mga katropa sa milog pagid naton kara nga sa papromo naton, ika 27 unay na atong winner karaman sa maabot kara nga Biyernes para sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Pero Santon and XFM libo-libong papremyo mga katropa, kung nag-ausoy ka mo, ita promo nga tumpak, premyo haragon di inyong karon nga ginahugat. Magbaka gamang kamo itay karang nga mga produkto iti Esto Health Incorporated. Una kara ruraya karang Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Softgel Capsule sangka banig or turbo dietary food supplement for men ag Santon Gold Coffee Mix. Sangka banig itay karang Santon Gold Herbal Capsule sangka entry gunron. Sangka banig man it Premium D3 Softgel Capsule sangka entry gunron. Ag sangka banig man it Turbo Dietary Food Supplement for Men ay isang ka-entry gunon mga katropa. Ag lima nga sachet it's Santon Gold Coffee Mix ay isang ka-entry man ron mga katropa. Ag syempre sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa, kung sa puti karon yung sobre, isugat ro inyo karon yung pangalan, address, inyong proof of purchase, contact number, ag ro inyo nga perma. Ihugog ro inyo karon yung mga entry sa mga drop boxes nga makitaan sa XFM station. E kada Domingo may una nga raffle draw kung siin may una man nga magadaog 3,000 pesos. Ano para inyo nga ginahugata? Magpasakop na kamo karon mga katropa. Kada Biyernes ha, may isang ka-winner man kita ito mataginting na 3,000 pesos. Pero mga drop boxes naton nga pwede ninyo karon nga padagat itinyo karon yung mga entries. So, una ron sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center at Sarwell and Junior Barbershop ina ron sa Poblacion Banga. Pwede man kamo nga magpadagat inyong entries iyaron sa XFM Kalibo sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Nga ano pa rin yung karoon nga ginahugat, maghugog na kamot inyong karoon yung mga entries. Mas maabo nga entry, mas maabo mano chance nga kamo karoon ay magadaog. Santon and XFM libo-libong papremyo. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagrurat sa damakaroon nga agahon, update sa raya karang natabo nga raigto sa may part it daya karang Nepal no. Last week abi ga 300 plus do daya karang mga binawi at kabuhi. Although nga hambag it authorities gasaka pagidraya kasi kabuabo nga mga tawo ro na trap sa anda karon nga mga bagay. Mga katropa ay naga uman nga ginpadayon itdaya karanga Nepal ag China dudaya nga rescue operation sa mga lugar nga ginagyan it grabe nga nga pagbaha ako adlaw it Biyernes mga katropa. Sa unang kahigayunan tagmatabo ro raya karanga trahedya nakasugod ro mga awtoridad sa na samad nga pasilidad sa boundary kung siin paathag or andang nakita nga puro
puro ano baga, puro landslide. Ruanda karon nga naabtan mga katropa. Sa makaron, hay nag-abot yun sa hindi magnaba sa 579 nga katawo ro kumpirmado nga patay sa Nepal bangod sa raya nga pagragasait ba. Samtang pituman ro na i-record nga namatay man una karon sa rehiyon iTibet sa China. Padayon man o ginahimo nga rescue no pa rescue personnel para sa daywa karon nga nasyon agod nga makitaan o ginatos nga mga katawo nga nagapabilin karon nga missing. Posible nga natabunan yut abit daya karangagugta. Ruyon, dosang bilog karon mga katropa. Natabunan it daya karangagugta. Makod mo ginaagyan, ginasama drubagay. May ako nakita nga video, no? Kabudlay man yan, ikon amat sa social media nga raho, ikon amat, ing makitaan, abi mo minatood, gali AI malang. May isang ka-video nga, isang kabagay, no? Wa gida imaw, miskin, grabe ro raga sa itdaya karanga tubi. Hay, matibay tagyapon, wat imaw karun na samad mga katropa. Grabe man ba kung doon na karang ano, grabe ro anak karon nga, kumbaga hay, grabe ro anak nga tibay, no? Agkabuabot na pamang tawo ito sa sugod. Agkabuabot nga mga videos nga nagakalhit nga, masakitan awon mga katropa, masakit sa tagipusoon pamantawon kung kumbaga pati may mga unga o mga gawas nagasabit sa kahoy, may mga putog-putog do mga gawas nagkalasog-lasog rindo makasubo mga katropa. Sige, so haron na 579, so hambang man it authorities posible pagidraya nga mas madugangan sa nagapadayon karon nga search and search operations kumbaga, no, kung may una pa karang mga survivors abi man nga makit-an.

0: Alas 7:26 na sa gahono aton karon nga oras. Good morning. Uy, agang-agang kugabos na ro aton nga oras sa aton karang pagpangalaga. Ay makaroon nga adlaw itaya karang Domingo, ulihing Domingo sa buwan ni Agosto 2026. So gagawin nyo man aton no daya karang bugan ita raya karang Setyembre, Berman sigata. Grabe ta. Makabati umata kita karat pang Christmas carols. Anyway, thank you gid sa aton yung mga suki nga nagtutok ng monitor katon sa aton karon yung pagrurat sada, sa aton karon yung pagililiba, makaroon nga adlaw it daya karang nga Domingo, Agosto 30, 2026. Long weekend, wamat sugod hinaga, wamat klase, grabe ta. Ay hinaga karon ay National Heroes Day mga katropa. Basi ilipat ka mo ha kung ano ro ginaselebrar hinaga. National Heroes Day hinaga mga katropa sa pungsod Pilipinas. Pagpasidungog sa aton yung mga baganihan. Thank you sa aton yung mga suke. Abo-abogin niya salamat. Standby ka mo sa masunod karon nga pagpangalaga dita. Experto legal with katropang Mariani Tolentino ag attorney Darren May Esto Stokes. Ito niya, eksperto legal. Naging kakbay ka partner natin sa technical side si katropang si Pearl Kit Palmon, sa patrol katropang Christian Villanueva at katropang Ariel Culas. Sa supervision ni amon niya station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Gray. Sa ngangan itamon karon niya chief executive officer Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Nini Eugene Teodosio na nag-aayuan nagdagahamba kinyo. Mayad-ayad nga agahon and God bless us all. Rairo XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. Bullseye!
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Control Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Hantong Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural ng classic kape, uwa at side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Rusantong Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: the pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: FM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oo, oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
8: Santong Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santong Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
11: Santong Plus
8: Herbal Oil.
7: XFM.
14: Mga katropa,

0: mga katropa Filipisa, dar tayo mga 7:37 sa agahon.
1: Eksperto legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayot aglaygay sa mga katropa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga. Mga katropa, hayrar, eksperto legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Tertulika.
1: Maya Danya Gaundo Zone, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns, magaling sa eastern at western side. Ito na probinsya Taguan. Kaman naman sa kabilog niya, 327 yung mga kabarangay sa bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa ito niya programa nga Eksperto Legal. Magkaroon niya adlaw kita Domingo, Agosto 30, 2021. Agad kini kami makaibahan. Ako si Katropang Marianto. Uy, kamusta mga katropa? Iyot anak kita sa katapusan ni Domingo para sa bugan karon 8 Agosto. Grabe raton ka niya weekend. Manami raton ka niya panyampuhon. So, kapay pang maging masadya man kita magkaroon niya adlaw 8 Domingo. Sa iba niyo man ako mga katropa, so isang oras sa tunyo pagpangalagad, magkaroon niya agahon para sa tunyo programa. Hasta kita at alas 8, imedyang mag-ili. And of course, naka-live man kita sa kanya Facebook pages. Raxafam 96.5 Kalibo, Agro Raxafam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout, magkapaabot, ipilan niyo kanya concern, pangutana, may kangtanan sa atong kanya tupiko, magkaroon nga agahon. And good morning, happy weekend man sa atong mga katropang nakatutok sa kanya Raxafam Radio Mobile App. Especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. Ato niya mga katropang aklanon niya presenting nag-a-star sa iba karon niya rehiyon. Iba ka niya mga probinsya iya sa pungsod Pilipinas. At sa ato niya mga katropang nakatutok, nagapupamatigid, pinaagi sa ato niya mga radyo. Samtang sanday una sa ato niya kabagayan, opisina kaganaan. Sagakyan man, good morning kinyo mga katropang. Pwedeng-pwede man kamong makapaabot. Ito niyo kami sa pagtamiyaw sa tumahan niyo hotline number, sir, 998-591-5186. And good morning, of course, sa tumahan niyo mamamang driver, sweet lover. Na maskin adlaw magkaroon ni Domingo, family day. Pero masak wag ihapon sa andakaw niya pagpamasada. Sa tumahan niyo mga katropa, runang bagumpugtaw. Nagaku kapi-kapi sa mga oras nga raro iba nagapu pamahaw tabay sana all temprano pat anak kahiko temprano pat anak kagaha para sa ko ni mga pamahaw iba nato yung mga katropa runa nga nagabugo-bugo deserve gid anar mga katropa para makapu pahuway mano inyo kanya mga kagawasan. And of course ato man yung mga estudyante nasa patahin agar o anda kanya school break bangon yan holiday tomorrow. Solita rin nyo kanya adlaw nga makapaw-pahuway ka mo na. Bukon it magapugaw tapos sa bangdanan niya't ang nagabugaw-bugaw. Siyempre dapat kabulik-bulik man kita mga katropa sa itong kanya mga ginikanan para makatigbawas man no sa anda karon maubrahon. Hilikoton ag mapadasigro trabaho sa sugod it aton karon nga kabagayan. And of course, good morning ag fake care ginana no. Mga katropa runa nagapupahaom gon, nagapupaligos gon, nagailis gon, aga manog simbagon. Magdahan sa mga katropa, magdalat payong para sigurado nga protektado sa silak o kon sa ulan. Siyempre mga katropa, ratong panyampuhon makaroon na hindi mo tamahambag nga bilog nga adlaw is masilak o kon bilog nga adlaw hay rekaroon niya maulan. Importante mo lang karupayong abi mga katropa ay manami no magamit any weather. Uy, good morning ha kay Sir TJ Solidad. May dad nga gahon dilaki mo na sa San Francisco, California. Thank you so much. Ito sa imo kanya pag-highlight sa ito niya programa. Expert Bulika. And si Talio Poldo, good morning time. May tali, ikaw nga rahay, day off sa gihapon na sa tamang karon na. Ay kami balikot ana sa amon karon niya mga ogobra. Shout out lang kinyo una sa barangay Aliputos naman siya kay Nay Eldag. Siyempre, singungang si Lee. Ay kamo mga katropa, ano yung ginakasakuan sa mga oras niya? Comment nyo man sa aton kanya programa. And later on ha, makaibahan man nato ang aton kanya legal expert si attorney Darren May Asto Stokes all the way from the USA. And magkaroon niya agahon mga katropa para aton kanya pag-uistoryahan pilaw man kamalaying nag-istorya sa aton niya pungsod Pilipinas. Mga laying mga kabulig katon para ipakigbato ratong kinamatarong and of course depensahan taro atong mga kaugalingon. So, iba talaga mga katropa pag may alam ka. Maskin paalin, kantigo kang magdepensa. Nakagubot ka sa aton karon niya mga layiiya sa Pilipinas. Sa kano Kung man mga katropa, sa katerba naton yung mga layi iya sa ato niya nasyon. Kung maskin sa bilog, uwa, kakasayod. Diba? Yung karapatan mo, dapat alam mo. At mas manami ka ron, itagana ninyo rin yung karnya sang oras kada daw itumingo, umpisa alas 7:30. As alas 8:30 agahon mga katropa sa pagpamati sa atong programa. Para madugangan o aton karnya mga knowledge. Ag maintindihan naton ro mga layi iya sa aton karon nga pungsod. Kasi importante ron mga katropa. Biskan na hindi man kinahangan makaron, at least may sayod ka, di ba ga? Para sa imo karon nga mga kilaga, sa imo mga pamilya, and in the future, di ba, kumabutang ka saraya karon nga sitwasyones. So today mga katropa, ro aton kanya topic kay may kaangtanan sa ginatawag nga ejectment case iya sa aton nga pungsod Pilipinas. So atong pagtalakayin mga katropa, siyempre kay Bahanin Duna si Attorney Darren May Esto Stokes, kung ano rin tawag nga ejectment case iya sa aton karon nga pungsod. So dapat masahiran nun naton para aware kita nga mauraya galiroan na karon nga buot singhanon. Bukon it, permi lang kita nga mag-social media. Tapos ay huwag man kita kasayod it kung ano ro purpose. Kumbaga, magawa sa atong ginabasa, ginapamatian, dapat aton man rong ginaintindi. Pero pangutaan na ka mga katropa, may titulo ka pero hindi ka makapahalin itawo no sa imo karon nga property. For example, kay mga katropa, ikaw abi man naro tag-anat apartment or kanya boarding house, di ba ga? So, di ba, kagabanan ka ton, automatic nga, kung ikaw ro, registered owner, wait, may karapatan or kinamatarong kagon niya pahalin nun, rin mo kanya tenant nga, ginpa-star, unta sa imo kanya property. Ay mga katropa, bukon, it makaroon ka simple rong tanan. Yes, gina-owner matanaton niya, ikaw ro tag-ana, pero may mga process abiron mga katropa. So may pagkakaiba ro possible entry aga unlawful detainer. So may 1-year rule nga importanteng masayuran. Agduin mga katropa ro dapat ninyong masayuran ag pamatian. And of course, gabaw sa tan mga katropa, hindi mag self-help eviction. Aron ha, paano git anak karon niya dapat nga pakatandaan. Bukon it porke ikaw ro tag-ana may kinamatarong kagon sa tanan. Kapit pa kung nakakagabag ka sa tawhanong kinamatarong, it imo karon nga tenant. Boy, good morning ha, kaya pang Rita sa Adok Salvador. Happy Apple listening. So, git ana. That's true, katropa. Basta malangging patupatulay. Ganyan din, katropa, ang Rita. Kaya dapat kita mismo may sayod. Kaya grateful nga niya ako sa rekaw niya programang ekspertong legal, ay katropa, litas sa programang eksperto legal kasi nakakabulig imaw para madugangan pagid. Diba, agmas magubtan naton kasi pa explanation ni Attorney Darren May ay siguradong magubtan gid-ana naton kasi inak ganon, diba? Hindi kita malisdan niya ron. O, kaubot mo at anak kita mas mag-English kunta. Pero mas manami abi nga pabor sa tanan. Especially sa ato niya mga aklanon nga tagpagamati. O, sige na pang Cloudy de la Vega. Good morning. Happy Apple listening. Happy Sunday. Gita na kayo makarapang Cloudy. Pero pangutan ng mga katropa, ano ro ejectment case o kaso it pagpahalin, pagpapanaw. Raya isang kamadasig nga legal action iya sa aton karnya nasyon o sa Pilipinas nga ginapasaka. Agad niya mabawi ro physical o kon material nga pag occupy or pagbuyot sa gugta o kon inyo karon nga edipisyo istruktura. Raya mga katropa ay ginapamatian or ginadangop sa mga first level courts. Like sa Municipal Trial Court or Metropolitan Trial Court. Ang sakop, it ginatawag nga summary procedure, rason yung badasig rin kumpara sa mga ordinaryong kasong civil or mga civil cases. So, nagpangunang tatuyuan ka ng mga katropa, hayro matumod kung sin oro mas may manaming kinamatarong sa physical nga pag-aari o kon physical possession or possession de facto. agbukon ro pag istoryahan kung sinor matuod nga naga panag-iya o kon may titulo itraya karon nga gugta. Oro yun na, atensyon sa aton yung mga katropa runa nga may ginpahugam nga property. May ginpa-star sa inyo karon yung mga structure, sa inyo karon yung mga building. So, manami gida na mga katropa nga topiko, no? Para masayuran ninyo rin yung kanamatarong mga dapat obrahon sa inyo karon niya mga propiedad. Kapin pa, no, sa mga owners runa nga plano ko niya gamiton, i-utilize ro anda karon niya mga property. Ikaw matabi mga katropa, kung wak pa matimo at naisipan nga obrahon sa imo kanya property, may naghinyo kimo, may nag tawag karon, may nagrenta, hay di ba ginapasugtan mo mata para maskin paalin gakita ka at the same time hay napupuslan ro imo karon nya mga investment. Pero what if, di ba? Nakaisip ka gon, may enough money ka gon or may gusto kang ituko nya negosyo o kung ano mat ang pag-utilize ro imo kanya gustong obrahon sa imo kanya property. Siyempre di man pwede nga basta mo tangay paghalin ito anak mo. Ay akon amana ra, di ba? Course, may ato magkaroon mga katropa nga ginatanaw. May ato magkaroon nga ginabasehan. Ag, diba, biskan sa aton, karoon yung mga tawag karoon, boarding houses, aton karoon yung mga apartment units, mga katropa. May procedure man. Ha? Unless, pilang bugan ka at imong uwa kabayad. Ay, saga mo at ana to, diba ba? Bukon yung tanat, saga ni owner nga pahalinun ka, ay pilang bugan ka at imong nga uwa kabayad, diba ba? Ibang kaso mat ana to mga katropa. Alangan mga mag-star ko na libre. Ag sa una pang klaro sa inyong kahistorya na kinahangan mong magbayad. Paalin 15 year na akong tenant ka tropa, wala na po kinabuitan niya papel kung sakali wala na ako sa building. Ay doon niya ka tropang Rita, sindu na pamati ka. Di ba ga? Para sa idni mo kung ano ro mga procedure, ano ro mga dapat tandaan sa rekaron niya ejectment case sa aton karon niya pungsod Pilipinas. Kasi very beneficial, very helpful gitar mga katropa para sa aton kanan, para hindi kita mabutang sang-agang at the same time side naton where to go, side naton what to do, diba? Yung mga basic things nga dapat is sayod naton. So, oras sa mga katropa, alas 7:50 na sa agamon. Agamon ka niya oras, ginatod ka ton, it VisionX Plus Softgel Capsule, or capsule nga para guide sa aton niya mga mata. Importante rin mga katropa, nga maayos o kondisyon, it aton ka niya mga eyesight, para makita naton ha, kapin pa kung kamo is nagapirma, it rekaroon niya kontrata. Basahan ninyo't mayad gubton, guwat ka uwa kagubot, ipangutan na sa may kasayuran. Para hindi kahilo ko ay bukod ni porke ginapapirma kimo, papirma kagat kimo. E paano kung ano taro nakabutang rito, di ba ga? Tapos makabag ka rin, ipapirmahan mo lang abi ka kung ginpapirmahan kimo, pero may oras ka. May kinapatarong ka para basahon anay. And of course, gubton kung ano ro nakasulat. So paano mo nga nir mga katrapa mabasa kung imong mata is malabo ginana? So dayangan niya, take it anak amot VisionX Plus Softgel Capsule raton karnya food supplement nga makabuligid sa pagpasanyog sa aton karon nya mga mata, makadugang sa pag-alaga. Dalraya is my lutein, beta carotene, vitamin E, ag zeaxanthin. So VisionX Plus sabi nga mga katropa sang herbal eye care solution para sa protection it aton karon nya mga mata. Sokan man na nakaropag panakit it mata sa paggamit screens or cellphones, especially sa aton yung mga workers at yung mga estudyante, nga syempre gababad gid ka amat sa rekaron niya screens sa andakar niya mga computers, dahil sa andakar niya mga ginaubra, trabaho, assignments, projects, o kung ano pa mga katropa. And of course, iba una ang mahilig pagid magpugaw. Buli ka man na nakarang proteksyonan aro mga long-term vision issues. So give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly, mga katropa. Tandaan nga rumataro bintana, nagasirbing bintana it aton karon nga kagawasan. Ibaro mata mga katropa or aton karon nga pananawan kaibahan sa five senses it aton karon nga kagawasan. O, di ba nakakasad kung maduga or maging up-at lang ra imo kanya senses. Kasi importante gidaan ang mga katropang makita nimo. All day pwede nimo ma-feel, ma-humot, di ba ya? Mabuitan, masamitan, pero iba gihapon kung imo rayang makitan. So karong mga katropa ro kanami nga daga itra kanya Vision X Plus soft gel capsule o capsule nga para gid sa aton nya mga mata. Agay mga katropa, is available gid anag pwede nyo mabakal sa mga Mercury drug stores ag iba pa gid kanya butika nationwide. Pwede nyo man yung ma-add to cart or Shopee ag TikTok. So go with ano mga katropa, ibahan nyo tara sa inyo nga dapat nga bakuna pang proteksyon sa inyo karon nya mga mata. Oras ta mga katropa, alas 7:54 na sa agahon. Mga katropa, makommercial break pa na anay kita sa ato kanya pagbalik. Hinga buton taon relinyada ni Attorney Darren May Estos Talks, makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Expert Huliga.
1: Sauman, may dead nga agahon katong tanan. Bali kita sa tanya pagpangalaga dit programang Eksperto Legal. At sa gihapon, ako niya kong makaibahan. Ako si Katropang Marian Tunis.
0: Eksperto Legal.
1: Mga Katropa, patin kitang naka-live sa kanyang Facebook page. Sir Axofam 96.5 Kalibo. Agro Axofam Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. So pwede sa gihapon kang mga-comment, makapa-shoutout. And don't forget to follow Gidana sa Amon Karnia page. And mga katropa, nagpapabili niya bukas sa itong kanyang hotline number, sir, 998-591-5186 sa pagbato ni Tinyo Carney mga greetings. At katropang Tristan White Gulay, good morning. Happy, happy Sunday. Ito na kimo katropang Tristan. At mga katropa, patang kita sa itong karang topic ko, mga Carney Agahon. Kasi may daywa ka mga nagpapunang klase o ejectment case sa idam itatong niya layi sa Pilipinas. Under Rule 78, Rules of Court. By the way, mga katropa, ha, base ang agang ruling niya, da makarne attorney, kasi nga ni may anak ko nung urgent meeting, makaroon nga adlaw. Kasi I think gabi ipang kara ito sa Amerika. Dahil almost 12 to 14 hours da karoon nga time difference. It Pilipinas, agraya karoon nga Estados Unidos. Pasensya ni kang mga katropa kung hindi naton mahingabot relinyada ni attorney. Kasi masako man imaw dahil may trabaho man imaw rito mga katropa. Nagkamat abi sa aton kanyo mga opisina. Hindi, may mga ano kita eh. Kaya tawag karon urgent meeting. Diba ga? Tagawa naka-schedule ng mga meeting. Ang gulpi kang ipatawag. Gulpi ka mong i-deploy or something like that mga katropa. Which is naintindihan gidanan naton of course. So, yan kita mga katropa sa number 1, the forcible entry or pagsugod sa pamaagi, it karahasan. Nagagamit ka ba mga katropa, it puwersa sa pilitan. So, raya mga katropa, pangutanan ninyo kan oraya or hinunuray nagakatabo. So, nabuo itawo, it nga nagaokupa or defendant through ari-arian or property ninyo sa pamaagi, puwersa, pagpanghadlok. Pampamagag, estratehiya, o rekaroon niya pagpangloko. So, di ba ang ginalinlang ka mga katropa or sadyang pagtago or steal? Halimbawa, kung ikaw ay una sa bakasyon, halimbawa, nagpano, abiman na ka mo overseas, di ba? Bilang adlaw, bilang domingo ka mo rito. Tapos, ginsugod, isang katawo rin imo karoon niya bakanting bagay o kung property ag igto nag-star nga uwat pahanugot. Doon mga katropa, tag-uwa mo't aginta or wa't animo ginpahuga mo rin mo kanya property, pero nagkusa. Sabi tana, no, kung makarata rin mo kanya abilidad, matindi matana mga katropa ang magkusa ka. Mag-mag matana nga, wa't anaki mo gin-offer de kanya property, ho, o, gapanaw, rotawo. But it doesn't mean nga hindi sanda magbalik. And it doesn't mean nga ipahugam ng dakimo. Diba ga? Unless gin-offer ng daraya nga istaran mo anay samtang uwa sanda. Kasi mabuhayan pa bago makabalik. So yun kitatawag nga forcible. Kusa kang sumugod, ginpwersa mo, ag ikaw tarito naghari-harian niya buko matimo. Diba? So hinonoro deadline it pag pasaka karat kaso mga katropa.